Abulabama, bikini. Aki kukuyu, bulu guli. Maroki pus, pus i koko. Romanita kamini, tata. Romanita kamini, tata.